0: Mwira ribula meso jendi chinyincho mama kwa maho o ri kwa manani ri vyo aduyo undi. Basi asante sana kwa kuwa mnatufuata mahali popote. Sasa ni kipindi gani ambapo kinaingia? Ni kipindi chirukubutuku Dani Mweusi abiri tutarishirije hende kendi kanya netu tukemenyabo hatia hatia naho kabisa matwi wolekera mvuya uko chende ngana chino arsoni kabisa niyane kubukumuri injini mambi George Makeo tuneninyo
1: nga sebe chana nga kumbule shonzoli shabalona
2: Bishango amakuha

0: kitunga cha Nyamuhanga e mubaka kibo mukanisa obasanga ni bibaka saba ababutinko waya basungenda kende kukubya bawatikaye kanisa okwekulandeke umubikira bukikatolika ko manane bila labika umparuke ngene no yingitse eka bulumbi hakwine kitwe kicya wirimu uko manane bitura kumakuma twomisenko eno omuhingania owa watikai paruki ino kusibusi prosperi kataso hire na imu waka ikokofu here buhirire obu na mkoreka esahe no okuparuki ya ngaene no e ye ngitze e kabulumbi haku hine chawirimu mbaka hika abakara na omukara modese mba winywa na safari bievini abu kuparuki ya ngaene no na wabalu baneho na bakara abu kuparuki ya na mairia nga rohubi emanilo mkara mkulunu Owe maire na imuaka hikau sana iparukia ya buta ingitse e kabulumbi owe aswanga mine bi imbaka misangu kukunene na omukara nakasi Victor na imuaka hikau owe aswanga mine bi owe misangu abakrisu mbaka sera owe aswabi nji e maire ya achituku e bihia e mwabi ndibi aswe ikariro e lobebe e moruhamba ne kasongo ere owe aswanga mine bi wakasha sangira okutseme tseme echu mubire prosper kuparukia ingitse e kabulumbi haku hine chitwa e chichawirimu mteritore ena luberu kwa manani uchilumbiro ama betu handekirani nori no wali mubia songa wini vii iteritore ena luberu yuchilumbiro kakure Robinson uko mananko umuolo mkendu kwa mamede nge ngukobida labika umbia songa wini vii ebi e kabulumbi ingitse haku hine maeria tunamlu mnunu na shongulu siku wetu
1: Chiwira na
0: mwazi. Munga bachongana ngangu mchiru cha munawire abakuru abisegondari abakaruma muka owisita owakera omaka wakane owisegondari usana iwa wile waka hulamu katire mane isi ichirisizie mane umchiru cha munawire wamauruma chinzame echareta abutuleka naana uwakubu wachikunene vanena mahangu bakande toka nyamuangaka waticha na bakari baya ebara kola bakakurije na bakikurije ndekende ke ukomana nko bare bua abafinerise mabamba uma nko kunene ibo mabwa karasi bakari ndere chinzasa ngambe chinzasa chikole ndeke mpaka bua bate
2: omochiro che munawire echeri bua marengo ako na ma yoandrek nilio andrek na ma pepo mungu kundi mwaka tu isa ya marengo ako ondreke nina utreni eyo eyeli endelesha karasi kundre kumbetu abi aba depita abo munjacha kuti aba president abo munjacha ababuti nama basunzira maisha mavoya abakangirira abe karasi nabo nama bwanti wasinja kundre abi bakatufundisa asi bale toteva ero nama babo rantishe baloha waendelee watia
3: ukatambika hano kwanza toma wandreke kundre toma bo mwaka wa karasi toma bo mwaka omachiro chomunabwire Echinzame cha mabila vandreke, na utukitu kali vayesho muayesho abazazi. Abazazi wa mabiba na utoko muaye etu kende somu. Abazazi wa shingende wirabu, kumiba somesha vano. Kundakalasi kuweno maisha ovuli munu, wakangiranga wirabu wa sinja tu.
0: Aho wa finalisi umumiwe utrembo webuwa, beiruini iba na mkule chinzame cha leta, exeta wakarindira wimba ebe chinzasa. Na omumuyo obutembo okukatambika no olubanza ilu ne mulondwa ndeke ndeke nubususu obutwa mpanza ubabara si e auditora omumuyo obutembo wakaribia okumalano olubanza olwakoreka obeswa ebye wayene hakuhi ne mwiri eyo abasungu abakalindira ebibakuri abe misiri egypte bahika omuchika cheribwa hwana bandu aba mu byasonga bine bi abalwana imune abazalendo babere ibane mu londwa omukiro icya muna buri bakahorekerwa no bususu bo butwa mbanza ihari nzanzu mushakulu boika katembo madirisha Joel Kambale Kapupa Jedeo na kasereka muka Maja Batiste pano bakasongera nkuko ne mu bakurire nabi abasungu abe misiri aba egyptien o mu byasonga bine bibuhakatwa omukiro eche kwanze chanalaba bamba kula muhanda muhanda bamba babohera mu miti ya kafikite ena mutanka wakabonko sibote chidosho chikabakangana nko bangana rindiri bakudi ndabindi bindi umumwe wobutrembo ko mana nko abasungu ibaka ko lokumenti wihingania umuchi honga chenechi abasungu basiri misiri obusosi wobutrembo